0: dosen din kinanghanit ipagulo da ano di ilan to kawat ruputan ka ngayon tawan. E dapat atuatan si tigyanan po ng sakit po gunto ko. Sinding di Rain Rafael Rumame. Ang mata di sa tilisagin, buluntong kaningaw FM ko. Ay aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
2: Papawis, sinding dosen, tarama.

E tapi dahil ko iti na ho turuputan ko ngayon tawan i-dapat at watas iti ganyan panong sakit pagunta ko dotaraw bay no ipinalabos at kopisan Meteorology Malaysia. Itiid ka ni ngaw kyo, kusabon ba nati aw rumasam, sadapon, gisam daw tatuang maninggarod miyang paitongus, itpipirhot ka nun. Linasu, bubos asriba, 23 darja Celsius, gisam 23 darja Celsius. Midnamawan, kusabon ba nati, ruputan ko ngayon tawan, aw rumasam, sadapon, maninggarod miyang paitongus, mitanggay drasam, itpipirhot ka nun. Punong tatuang na punong nga, maninggarod miyang paitongus, itkagumuan at ka nun. Linasu mantadat 24 darja Celsius gisam 23 darja Celsius kya. Omitenom kosaban bay nati rumasa midpipirohot kayanon ruputan kya. Sadapan na pa nga maninggarod miyang paitongus mitanggay drasa midpipirohot kayanon gisam dat ponong tatuang iti. Linasu mantadat 23 darja Celsius gisam 23 darja Celsius. Tahun ini tambunan kesaban bayi nanti aw rumasam. Sedepon rumasam id pipir hot kainan am kongo ya ditika tilombus gisam dat penong tatuang. Linasu mata dat 23 darja Celsius gisam 23 darja Celsius. Amitin haur putan kongo ya tawan kyo dat tadau bayi nanti tapi naiko i dapat tatuatas dahiti kainan penong sakit pagun tokau. Nalabusat Kopisan Meteorology Malaysia.

Gara sa nima tadi Sager Senisa Shil Majelin Oitom Om Opura Dabay na ti jam ke Siam 26 minit terat ke Suabon Insan po ko pisanahan ke Suabon Kumadit wago nagi magkinangaw Diti ke Selimbahan Keningaw FM kyo Selimbahan baru sedusun Dabay na ti miyampay dah DJ Maida Kabisa na nga ito pinata ko dahi tiid TikTok Keningaw FM kyo Ang pasiwata ko pati pasan dito pinay Rahima Amat Masa ni siya kumad o oh, insan andat paganakan dahil ay kampung Limbawan kati tu isya na pwede nga nurik salam kumadit tamaku dahil ay kampung Limbawan naman naging kumad o oh, insan andat paganakan kabo alay daku na tao nako lidhilod Limbawan hiti ako isa borong rahat haro nagyahat nagyari paganakan dahiti kadugi ma Ating po napad bayan nati ito kamayan dati atsanggi na nga teknoloji kyo. Miagal bayan nati po in live at TikTok o DJ nga o kito kyo. Miagal nagi nung sakira po yung sarumata dat paganakan o mila ko gaya dat ito nukagyari video call kyo. Sa dupi ang amiagal iminsan mo. Kopi boros, kopi kito. O kung kamiagal delayed to kopi boros nga ako kopi kito kyo. Pialan di kasadap South Africa om Canada. Aku nak kasadap bagi amin susuap di tenu jam ketelu ke Suaban. Apa nasi watan di Angela mengintong isai nak menang isai gian nak menang. Apa siwat aku nak tipasan di tepi nai mamai gutil. Hello, kabisa na nga DJM, ako kura kabar ko Suabon bay na tadaw ko isa itkilansanan kasasari to kawit kalidasan, miyampayad barakat mantad minamangon. O mingka naging kumaday sanan magkikinaw ko ni nga WFM, hebat om aramay ko piyo, haros sudawil na kita ko hilo, ranahon di ka Suab, oy DJ ka ato ko. Kinangot ako baka iti sudawil daw kiyo? Baino tadaw ko iso kanaw miso ginawo kada miduo awagat piontuyungan agan pitarayan insan-insan impusaday aw minduo kuh dagimah pansikaw DJM kati aramay sudawil no tapi nai mamay gutil kyo Kapisanan kumadi Tris ka, hiti TikTok kaninga WFM, kapisanangan kasuabang tapinay, nunu habar Yoti hiti kampung moyog dondo moy sambung nyawa handphone ay Kapisanangan Jacob din Kapisanangan nagi kumado ko idoin sanan hiti live TikTok ni nga WFM kyo hiti nagi live TikTok DJ Maida

menungin tangan ti gatang-gatang nokoin seribariba mantad ke i sera mari i minambas aku hopo daring kita sang kilo ilat gatang dat susugata bakaya na amuro kain seriba pi ang apiro no sin kyo kakal po mila po kuminda amahal. Ma'am, tinong saan ako magkinangon sinding. Iti sinding wago di mas ni Sumiran. Ara at o mo sanong ngaran na sinding. Kaningaw FM ko, hoy, aramay bo.

Aba, mungkin awak tu pakai gusin ding ya. Iti mata di pasca. Alamaya dot layuk dau, nggak ramai kesari terongau. Sinding retan dot kada.

0: Miss Singilo Boros Dusun Keningau FM.
1: Mo di kapi pising lan tong
2: pising lan tong na pabay na tinga ogum.
1: Ogum
2: pangalaman mo titi Angela.
1: Iti na kapit amahal kiyo.
2: Amahal mo titi.
1: Amahal ko po siyan kiyo.
2: Apagon na ito ko po siyan to ko.
1: Madi.
2: Pangalaman na panga nawayaan tayo ka napurimanan.
1: Ya, daliwai kita binayar kata jam ko pada misa telun apod minit ke suaban bayan nanti tarau ko iso. Yang kena suai orang udah kayu ababayan nga min singilo. Ano kagotoritan min singilo dot bayan nok yo. Sarho ko po nung asaraw ko kakawago. Doy, ako di kasaraw. Kakalpakan tari garait dot it boros-boros dit boros-boros dusun dit alam bat datorongo. Ada dok ayu lihuai ke jam ko pada misa telun hapun minit.

Matakapinan naman ito, jam ko po 5 minit, no? Dito ko na jam ko doon, Timog Kuringaw. Jam ko doon po nag-iti ka sa Limbahan Boros Dusun, kaya. Pabisa na nga ando kayo, iti live TikTok Kuningaw FM. Pansi ko ito, nagyari, Mumbaya, kaya. Mumbaya, kakagumigalit mo'y umbayad, may swang at walay. Kalalangan tamad sinding dat walo na padan ka dito pinay Jaimis. Oh, irin nagi kopyo. Arati pason mantad di Abdul Malik yo. Mantad kampung Lingku daw ranaw. Mamasan ko pisanahan ka sobong tara ko iso kumadya kyo. Isa nang tambalot ko hinag kaningaw FM it allied ko nagyad aw nongorongaw yolod popongkap de pason nga siyaw tu aw ko di ngoreta nang aran yolod tu tiga gigyad oretan ni tambalot di tingga no dati ka tu allied nad anongorongaw kabar-kabar tambalot ngayad hinag kaningaw FM nga pag nukati pagkaringaw ko pando yolod ti sudawil ko tara at parangahan ko pando dita simbayan pagyad magkinangaw ka DJ kakawaguti. So, makgiyag kampung ko bang Liwago Ranaw? Ano ka ti? So, makgiyag kampung ko bang Liwago Ranaw? Tengkiyadan po mo'y posu bang tasadu? Bawang, bukuminti kiyo bang tasadu? Rikatan ka ka mo'y posu bang pagalan kaningaw? Tiga gilangadon sumandak kaningaw, alayd ano ko piyang balut masu ka at tukoy? Haya ka gusto dawil di sagati Abdul Malik ya. Aso dawil tamad bagi akya to pinay. Pagkaringaw-ringaw.

Kapailan ko ma da kayo kya? Katimpun da tulan ko turo. Irin na po it nagyari. Ipambayara sa ringgit kya sirad mga ito ko papalabos sa tusindid ATM. Dito akong kay real account no. Manon da ting ka da kumayon da taiso nang da kaputungan da sa ringgit kya. Isa kabar osan nang kapiyatih tabinay. Ma'am, tilamos nang takaw, magkinangaw sinding. Ay, intangay ko po WhatsApp mala. O, lingan ka, ako palang pasapasan kya. O, harati pasan di Fatima Boli. Hi, DJ. Kati kapisanan ka sabon, tabid langad, kumadayin sa nang tambalot, kiningaw FM. Lansanid kilidasan ngawi, alayd nad aw pinapatadapasan dahiti radio nga kasasari, pwendro nga wakapos ikaw, no? Tabi na'y Fatima. Megal naka-update na disiran kiningaw fm.by no kyo. Naka-update at poing kuro. O buli da magkinangos isa sinding mata dihain Jasli. Tupos ko alay na daw na kurongo. O haram na sinding dihain Jasli na kaunilitin no Fatima. Sinding daw lalay. Pag isasamad ko kumatambalot magkinangaw kam. O na isasama da nakanta yola din na kurongo sinding dihain Jasli dito no kyo. Pagkina ko ito ko pa ng sinding, manta di Charlie ko, pagandadan ko. Suto ng sinding di Donna, tupus ang pirotian.

Engkau dah habis ini mata di Dona Tupu Sempiratian. Kepisanan ke Suabun kumadi Andong Juni Slime. Hai DJ, kepisanan ke Suabun om tabi tadak esok kio kati. Tabi nagi kumata isanan tambalut kini ngawe FM lolo ko tentok aku meraja kio pon siko DJ kati. Mi Justin Julius Shalom senang ke Suabun tadau nakurugati tu tadau tontolu tadau ko isano po nga tadau tontolu kyo om tabit pibabasan DJ Maida om magkinangog radio kaningaw FM o siok om aramay ko piyo kati o asara ko lana po tadau ko mayan daw tinga itadau dit harohot nugyari mirod ka nga di kyo. Tadaw ko isa na pandamala nga, tadaw totolo kyo. O baha magkinaw po sinding lalay. Kumaditarihan sinding lalay, iti man tadi Datu John Gaisa, upus kudika augina. Kaningaw FM ko, hoy aramay bo.

0: Makina ko takong sinding mantad no kuro 29 dati nung tiki rin no kuro 2.
1: Gunaan konsep tiga ti masod momomali mayag talian made out auditan. Menguhot, uhotan ngaran company. Alamat, tadun ke Papuan. Serisiden. Serisiden na kapiyo mongantong. Lalabi na gatang, size, suang, sinanang tisesot barang. Kada katamaha. Kada kondos, tamahad panahakan gatang au osokoyot. Pagyagalon, palay do gatang. Kadat guling, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na dititulun mau mudot, haro na po teralan. Kaling katuruhay, apa na kao natusin mo?

20 jam ka pa do miso minute tadat ka swabon hiti ta kon jam ta hurin nati ka salimbahan boros do sun ke ta pinay ambas ikaw na kopya do ko yukia to akal po pero ngod ti kaninga FM gisam dat bay no magal ka sa sari kyo ikat po na jam ko padam duo am sumawali natambalot pa yung karajay ka salimbahan boros murut. Magaling na piriritan ko dito, no, ababayan, orang o tarawbay na ti, taraw ko iso, kyo, jam ko po dami sa talon hapod minit. Hanggang nasuway nga it, minsingilo, boros dusun.

0: am alat kabus tu dusun.
1: Haun? Ano ribut?
0: Ano angin? Ano kaya ribut na dusun? Angin! Iya, pagkulo pangutia. Kain doa ka na diyan, pangutia.
1: Aday, agang ngaw kao na. Asa nang nakin makinangaw, ang babayan min singilaw in kadingaw FM. Manikit tarao kay sa, jam ka pa na misa, talo na pan minit, kaswabot.
2: Abo bayan min singilo.
3: Kasuaban ka din sa lawat wago mga tigas limahan baro susun ka niya FM kiti to ko'y dababayan minsing lah karatiti minsing lah baro sa dusun may kalakasari akan ka osong ulunan akan ka osong ulunan
4: ano yun ay
3: tamalot para jay din si Clay
4: kapisanangan
3: kapisanan na ikumadika kapisanan na ikumadika din si Maitang
4: oh di siya Chirin
3: Chirin
4: Chirin
3: bantan na ba yun harap ipiraat pagilangan tako kumada tumayingin na ngaw ang nagi tumayan ako italot ako ti harap sa ngulon tayo ka dua tulad na ako kayla na isa-isa at dinarbi
4: Ipinsingilan.
3: Ay, nagkaldoho nga og mo ako ilan niting.
4: Sumay ko pwede nung ipinsingilan ko bay na niting.
3: Bahamat, mayat ako paguluan na pwede. Hindi siya mayta.
4: Oh, tukoy na kapiyo. Kapiyo. Instead pa kawagod ko sa aban ba nati, mangilat ako karayti boros dusun din. Alam ba't tatarong ang kiyak mo rin ang ino. Kapagulo na pati nga, mungin pulano, kaboy. O kung kumungin palano.
5: Kadakot eh.
4: Mungin pulano, kano pati nga, mamastikan ka malayo. Pulo basan no pang manantu kanto ko kyo nga i boros dusun dit aralom kuno tinga mangimpulan mangimpulan no ako nung otopot yo boy dinoy it hello ay
3: impulo no way padaho
4: bani ta sumusuot gyanti
3: sumusuot Michael Kielisa
4: Michael Pio
3: Kle iti misikim
4: misikim misikim ko pio ti
3: misikim misikim ka na pagtinga ito na panga lebih ka pa lebih ka it kamagbati ito ka kumot morkong si salimot tayo ka misikim misikim na kamag ka kana misikim na kamag
4: Kro degi sogit kagyo.
3: Basta ko

0: Bansayan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM
0: ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.

Henry Pangal. Asiha kapo ang kiniyok rin ba ito? Pailiray akita krimbay alom pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramay.

you mata ka sino po yo aray sa kra pasal pasal line ko na po jadi ka pagay ka aray sa kang kini gora rimbay Gerita Krijo nak kita kena rimbai bala kurapa buka rimbai ripai di pita am semenu rimbai kini ta akri Aileen rimbai ri bulin buka bulin bukuang am rimbai napakarwol rahuang kurai sang kini rimbai itu.

mga minit ayo pogo ng oraw mga rakondo timo mananantigong soralisa rubaloy manumang kinimit na saya tando na mong edis puso takaw na mong edis kosa na kansen rupasang baloy takaw kondo edis kondo dengi adit pranamo.